0: 정 라사 바라 제규바타 럼디 시보로 제레 책동 급격 숨주 수업듄 승기여라 차념 서버 미시동연 승기여 람티 거주세 두린티 잠도 미리카기 빈더츠 조난 딘비 거시 첩신 엽시 실린 총결기 총미 디기 거시 루가기 로빈 디기 라메 태동 체류니 안제 거시 첩규 년용 미마기 첩비 슝람기 거주세 대시도 투비 저와치기 예제 숨시 Silin Chonggirgi Chungmin, Digi Gorshe Rukagi Rupin, Haifeng Shouyi, Nganzi Gorshe Rukana, Purita, Geri Sua, Miri Mangbu Mangchua Diyu, Nyamdo Gorshe Chumna Hajangi Gibudula, Degara Ye Lamji Lego Gukewe Tuni Kejin Dindu Che Sumbashi. Silin Ni, Sobe Xunglamgi Gozuksa Rila, Sobe Jaglamgi Gozuksa Yangshi. Nye tie nye jile sumzam ki sara sili mekoro pabzu nye yobatan, pedo gyo kien xin xik nye di nye doktun chego chuk yobshin. Sili mekoro pabzu, chobu jaklam ki gozuk sa, nye di nye doktun chingin ki mekoro kanubdu dye di kormu gyu kunu zhivu tan ajin kengib, dangla jie gyu tar la sara jurgu yob. Sili mekoro pabzu ki gyabzu su, gya tezam chenpo mebe jimkhan si yobatan. Jimkhan ten nang, chobwe jaklam shaldung tupzun ki zaji tenjar mangbu nyarza che yobatan. Ngaybo teta li, tuyrab ki pukyur ngungu yobse. Jilin yintuan gyami chomi chulu dao dunbe ce jini, lamti yong la, jile chikdung gyatan shibzi xinyi yobbe kormune lasa pargi tumbu yong su shaldung tupate tuanin. Lamdi yong la, jile chikdung gubya ngubzu ngadu simbi chobwe jaglam silin ne lasa yabargi jaglam yong dun chan ne kurgyu tuba chunguyo. Dene zamlin toa sabba toshwe tan lamda rinshu, kiasa chewe lamda rinshu jiegi sadu jaglam chi yinbi mi yu ki ngozar mangbushi doyo. Yunzho ngamu dargi jaglam ti, kunu rigyu gen ne kangchong saduro dingwe, Zhongku sarbi mirab mangbu pukdun ngunshin, Zhongwa mirigi shumbu mibi nyingdob ngayo. Long nishu la diya sina yang kalam ti ngar xin chobu di duigi jimzhi parza dabugin. Nindar megor rari xin tina tuan di driba da ngun suwa kangzong saduro gintin chigiyo. Silin duigi lam tum silin ni pyo pargi megor gunzin zhang hong lai yi. Jilin yedong gyami chomi chulu dao dunbi ci nying ningi cengung chuzi zhungi ta ganma sumzhi suji toa. Chongkyu tangbu xebi megoro lasi pabzu su jorwe, chobwe jaklam yong su xardung tumne lamdi yong kurgyu tuba chunggyu. Megoro di liandipa xe ginbe ngayne, nganzi mudu chobwe jaklam gi nyingdob tarbi danne, nianjia ngang liagin ligrub cheto, sadwe ceswa lamdi tere sunggyong tang, chobwe xingji nigi mima gi zhogyu dianjia sunggyu rawa yue ji sumbashi. Chobwe jaklam xardung tubji, Megoro Dongting Reji Gengrengi Zhenpo Pyoedu Suiba Masi, Tengye Pukdun Mangbushi Chepjigdu Ngungyur Tupyo. Long Nishu Nang Gyewo Changli Diebi, Megoro Tere Diebi, Chobu Wara Pandu Tsungwong Chepatan. Kongzwe Nang, Long Nishu La Megoro Nang Li Rupchengi Gye Jui Sheba Yue La, Teng Tangpo Pyoedu Yuego La Yonggen Yangyo. Megoro Tere Toa, Kongzwe Rigu Tan Chenjar Chie Duyo. Loma pyo du liaga chingin wang ling ki, Megor ki ngin ngui ni xena tuin ni chenpo dien yu. Lo nishu yi kong, nga Megor dien tin tangbo ni, chobu Megor yin. Gop dier nga la pakja samu xa chung. Tari gyar du chansu chebi hachang gabu chung. Rungi pukyuru chenpo si, ye gop dobjir gyurwe nga zu chila liaga chebar yong gen yang nyam du pimpo longchui chigi du che sumbo si. Yu gor wa sun su fin ki, tinga lop dip tuan ni tong yu yu, tari ngui su, Nyamlin qibar yungwe, ngwen ni hajan gaiwa ba xik du jie sumba xe. Yugurwa tangxue li mingki, dine lopchi li xixi re la, lomgyu gi yunzhong la nyongre qi xin, kalamdi zhunggen gi soba coro mewdu shugyu yin xie sumba xe. Le dian ji mian na ngan cu, mo hai yi ngan mu tang ngo zhe shugyu yin. Nye tine ngan cu, chobu xiong la mo zhun kong gi, ga zi qiwe londara qi jen qi gyu yin.
1: Nga 中坠落

0: Zazdan Dembe Seng Nam Tso Kung Kham San Poa Thang Gyume De Thang Ni Lubu Yong Ki De Thang Mangdu Yimba Thang Tsoe Chue Thu Mi Mangwa Si Le Gyun Thu Poa Nawa Thang Chue Ba Bui Ba Siang Wa Mi Di Wa So Yang Si Ting Gu Yu Shi Yenang Mi Nam Ki Gyun Thu Poa Ne Chung Chung Si Yimbe Ngui Song Ne Ne Su Sui Sen Che Ne De Si Wen Yang Mi Nguyen Be Ne Su Ki Gyab Du Poa Thang Gyume Mi Nguyen Be Geng E Ni Yub Di Pusi Ne Thang Nang Mi Thu Jou La We Long Mu Bui Ne Di Yu Shi Poe nursing ki poe jirgi legyun tim ne poe ne na cho jungwa thang loa mubi ne yang yang langba thi. Lui sim le nar ju tong ma se, thadong di thang ki ngui me genye nyenpa so sib shi. Rangge ki mi thamma ju che si lhang zam le poe nursing gui ba thang, mi thong chu chu zam poe nang tu nebu di yub shi. Mi thamma ju si nang le mi ji le ju chi reng sing ki mubi ne yub shi. Gyume mubi ne jung je loa ju nang de par chung we, ju lam ki ne ni, Gyeman ki di tang ki kubu jibu si du kyu yub shi. Tenze yin du ting di li chen nang, neri ti da ji qir jung mang wa tang. Gyun den ki se dung kum si kang da le tunan nang gui ba, ti min dak jie tang, min ju, da gyung jie qi dang cha gui ba so ki te, kien do se bu yung qi. Jong min ji kang, pu yu di ka ki, min bu, si li la di zhi xu yi. Zhi wa ar chang me pu si ne tang, gyu mu mu gui di tang ki sang wei ti do ne, po a tang gyu ma ar sung yung qe di, ju lam ki ne si le yu tu gu, Dumbo Sangba Si Chang Si Yu. Lise Mjilao Kung Kham Sang.
1: Lenge Kung Kham Sang.
0: Nguyen Mjilao Kinangge Gyachi Sentro Lenge Chola Chumtish Naro Nal.
1: Lise Lenge Kung Kham Sang. Ngani Jong Minji Khang Puchu Chengka Ki Memba Chirin Yi.
0: Lise Mjilao Chen Thirin Ki Lise Nal Kinangge Jushi Zo Karish Thiri Na Yu Nal.
1: Nge Thirin Gugab Didan Dunje Ngzu Shunglu Ki Nangdu Sungbu Nangda Dubu Beke Mugu Negi Yage Longgumbu ne da, ane pusi ne ge gole ya, rog zimji shuya yin la.
0: Lise mjila, duyba pege mugui ne ge ya ke long mugui gore tang pusi ne ma shu kong le ya, nguil kirang gandzi shuya ji la, kinti ji li ya, duyba pege mugui ne se yu me di, kirang gyan zong go trish na ro na la.
1: Lise, nganzu shunglu nang da, sungbu nang da, duyba pege mugui se ya di na nganzu gyu da rang do la de ne ge ming din da jiri xia sa.
0: Lise la.
1: Ane chanja gyu yi, duyba longji pege sumda da cha da chu se, Tindze guwa ne rengxin dhubi yinba ta, an chenze nengkham ki rangdo ngo sir karmar so pa tsu dreye ze mugu dang su xiawa tindze zila an dhubi bege mugu si tindze si shugo rees.
0: Lise mjila.
1: Nga zu dhubi bege mugu ne dila ya cha xa na gyu gen yewa tak tindze zyu tab tindze si yu re. Da gyu le pe cha xa na gyu bege da cha dan chiba lung. Tindze si nyamdu dhuxin an pe se chubar gyu je an nga zu nasa di lango re la.
0: Lise mjila.
1: Dei ya, kien di kare es nang zu shung na lo sung bu nang da, ca kien da, chang kien es, tinte nye le yao chi yo re.
0: Le se mchila.
1: Ca kien di kare es nang zu da jam cha nang du gyo ba da, chen cha di nang du lu ba. Da di nye chinpe ting du baba am yang na, nang zu nam kien kala saya ma chwe che cha kyu se ri ki, ngen cha pe che chinpe nang du gye de, di sung su man yu ar chinpe ne gyu ne, po ar lung wa da, chi ba dan zhe che, an tu gu ndok su gyu de. Di nye nga zu longa nang do chung je, an long da dong je, din zhe si chung di yo na zi di le ya, ane mu bu cha ye si si go re la. Da nga zu mu bu chang yen di kan zhe zi na, da nam yu nye nga zu ju ga we se ri da ma che pa che. Din zhe ki ka la di ye po na lu de ma shu wa che che pe gen pe na pe che po na su ya, nga zu long me nyam da chi pa ju je nye ki tu da nu pa nyam che. Di nye ye wa che ma tu bar chin pe ne su shu wa da, di chin pe ne ne sung su ma yu wa ngen cha chin pa ge de po wa lung wa de ma shu wa ju je pe chir. Tāng ngā rū tīndrē chī lē yā pēkēng chāng shē chē wā rā sī tīndrē sī.
0: Chāng kēng.
1: Wā tīndrē sī rī lā.
0: Lē sēm chī lā, tūpa pēkēng mūgwī nē tī nā zō mūgwī tāng sū xiao wē tāng tī yā lī.

0: 내디 나빈 야 내다 가르스 통유날 아
1: 땅은주 롬모부디 나는 내다디 믹세기 슝체부시다 요 말이
0: 까지
1: 믹세 자 채워든데 있는 건주 귤을 숨는다 다 롱도 내체 보초 우로다 공다 교통되는 케밥포 Tulung zhiche zhuzhi changwai nis dinze sungpo nangda neda zo di nganzu diawa yuyen la ya bue yuyen ya da, kubu cho ya. Ani zobo gamle minyon ba da, jigu di chukwo xe ya la sobo jigu di zobo dangmo do ba. Dini nisi shuk chewa kaji la cha nangu dinze xe ya da. Ho dinze si chigo re, da lakwa do nganzu sugu kyabe di da, da kala cheng music da, ma chubi chungze. Ani nasi di dangye shuk chenpo do la.
0: Lese amjila, da kongle ya amjila kiran ke long mu gui ne, da ngan zu ngun jin chebe gabli ya. Da amjila u cu ngun ne shubin da ri chi sun pa piu je, di mingi da shuan di da jie nangu re son suan la. Da chi ngan zu long mu gui ne di ngun jin nambi gabli ya, shuan di da jie kar chi gui na la.
1: Da ngan zu ne do ngun na lo ya, neba di ya long mu gui ne ge ne da. Tinte yeba da ngan zu tari jisum go ne de je. Ani tinte si nasa tinte du samna. Ani neba di da ngan zi o si je long si da si che gyu ka de chi gyu ri la. Da di long si da si chugo ma yin ba ten sa ya liu san bei si che gyu men zi di dung je do shu lok ba sa ji yor di chi ne chi gyu ri la. Ani cha ga yun si da si che ya ji yor ri. Zobo na lo cha du min du da ya ga da si. Ho tinte si da si min zha wa mang bu yor ri. Ine le long mu bu na zi ngun zi si ngun zi se bu yong tu na samna zo di long si da si che ya di zo ri si.
0: Lesse, dann an zu Günthu, Kajige, Joachim, die Nizuchunjun, Chilung und Zinche, Dusian und Wal. Dann tun wir Tor, Nizuchunjuzige, dann an zu Lubina Loki, Nishi Mangosi, Moon Duzamba, Nibatu, Damingana Lord Teje, Chile, Membe, Gallet, Sengerwal, Dadaze, Harna,

mibi nungchung ki dawa samji ji su nungki. Kina zui qi na, tin zhe zhi duwe le. Simu lingi, dang nan zui tiling ki kinzang lup zui nang cai na ligi na qia xia tang, a chu so yung keng ji chum zhe qin bu top yue bi kin dian ba yang lan la ki pu zhu so yung gor ya che bi ne tuin tang, ti xin yin na kong ki pu zhu yung top ka ji nyam zui xibu hin. Tengue to li yin na, nan zui tan di pa ma ni bu a le qi ba tang la ba tu pe mi le qi ba nam gi ta su zhu zheng yi ki qia xia tang. Kimzang, ti xin yin na pu zhu cang me tie li ya tu ji du zhe bu tuin ba ya gang ye tang. Par qi, ti xin ga gil mang bu ji che si bu ji ji. Ti yang tang nan zui ting ki ji zuo ki cua ge dang gi pe mi le qi ba nam li ya zhe bi yu xi. Da kak xiu ting zhe zi zhe yi si yin ne xiu qiu du sam zan du. Yin ne le yang lan la de po ya zheng yi ki qia xia tang. Chua ya lop su zhu gu ni bu tu ji du. Chum zhe dian bi gang ne bi tu pian yin ne le mang bu ji tan de ji zuo to li ya tuan xin yu zhi. Qian zan yin de tong ma nan zu kim zing ki ba la tang am la ling ye ne. In ji, rin yin ki dawa sa ji tang, rin ne ji gyur, rangwe chang zi to di dong yu zo tang, po zhu li ya lop su zhe bar, tong ma yin na, an zu pa mi ki chu zi to wu si gu yu ti, ke qin bu yin bu, ra zhu se bu to xia sam zan du la, an lan zui ti rin ki kim zang lop su nang tuin na lo li ya, cha zhu xu bi nang tuin di ye di, nyam zhu xu bi zi li ya, ki ran ki kim zang lop su bi wei gu rim chu li yin ne zhi, yang men na, ki ran ki tu gyun ki, zi cha zhu dam song gu ti li ya, lo gu do zi chi to bi, zhu wa nying wen de xu yin, an lan zui li zi na lo li ya, cha zhu xu bi nang tuin ti da yin na, an lan zui ting ki ji cuo tang tuin bu, tan de ki kim zang lop su tang tuin bi nang tuin ti zhe zi, zum yu yin ne zha, a lung ting du gar ki nam bi to ni, 林业处理呀，偏不全部及特别的，是我认为的强行约。

0: Saya yakshunen shada ma zambu sumde ma rwe ni.
1: Je je bala. Shama zambu sumde yakshu yinwu chung. Da yinne le sadwe chungmi saje chokdun siya ge te bina liya. Marantu sabu tobo ya nebe mi tsu. Namgyu ne shama zambu sum chube ga liya. Ninda ngoze suyubu na cho tang. Jindo suyubu na cho chuk res che kwe dwa li. Da to dun yakshu chungbi yina boze da juma ju. Chalum so chukyu se tang chukyu yi dube ge ngoze tang jindo dinde mangzi chube yina. Yang kiraan ki kusu di yinne le, tangshi tuyabu ju yungu resi xe kwe doga le.
0: Yo yo, la ting san chom le ceri da, xindu naga zom takshu son zang. So ju tezo tangdu che ba le de, le labur chi zhi.
1: Xu zang ba la, da jiban ne kiraan ge le, ceri suyabu da, xindu suyabu mangzi chu na la.
0: Yo yo, bomo, ta di le rang ki su ju sayi da yi de zo, cidro chi gwa.
1: O zi nye ce, le zimu do cidro che xa.

lo nam ling ge ngan nan chue lang khor da gyu chi be li chen di na sa kho ri ri smi ma ki sho be chu zu gu tang ga mng e tho la char jen the dong shu yu ta le chen ki din shu gun zui ni lang khor phi ju ta nyam su the li ya lo mang nyam yong tian be lang khor ki jim thu la zhe ba gen thu dian la ji che zang ke si kran nam gu lang khor gu ju che be gu rim na li na lang khor ki lu la kha li ya

0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tumbi Sumi Tewa Silgi Da.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurgun.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ge kusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remo sin dawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen jam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kul kang si bi li chen yi.

yang gap gar ngan zu sim shu nyam ba ma yin bar cha le thang lob chung chuan so ki nu shu khang rong ki nen ne ku le kha ing gi xie ne sung mo tu pe lo pam thang xie le sung ma tu bi chin sim xin ki reng ni le sam xi mo tu pe gyo nang so sim ka ra kya che ma nang war ku nge lue lue si su ro nang sen zhuo leng ge tōgōng kūmū nāmbā tēngkē līyā gēn lāmbā lāne zūm jī tāng yī gōn nāng wē sēm kī wē nāng xie bē bē tīp tī nāng kī zām chā xēn tūn lēk bār zūm nū nā rāng tūn xiōr tū chōng wā yīn xie bā tēngkē līyā nyam chū shū kī yīn bē nāmbā tēngkē nē tū lū lū ngāng sē nā yu bā shū xēn bēng kī sāmbā jāng nē xēn tūn zūp Ti dar che na rang ki le wang la gyu wa yong si. Di ni jik din di ding ne be gyum che ki chu ni tan pa ti ri. Chu ni di ri tan dong sham ki shib ju ti da che cho di. Jik din di ding xian pen ki si long dan xing. Si long di la den ne chu ge gyu na. Zi du den be le wang ki lop gyun chu gyu tu jing. Di yi ki pam ga nye nye li. Gap tir, long yor ni xin peng ki sim ri. Cham zi ji sim la den ne cha wa zhung na. Xin peng ki si long la den ne mi zi chu si la gu shu qian po tim ni yi la. Nam yang di ki tang ge ke cho su dun gu qi tu. Ki le nye kyung che be par dong na. Ngan zu xin peng ki san pa ha chang ke chi war ne xie qi gap. ngan zu xin ki gyun ju tang ga ba tie mi di yang a wei chong le ki ji zo nang xin bian tang jie gong su la dian ne ke le ni gong ya bu qie tu ba si wo de bu ji wen jiang tie gong zhen yang chong ren ni yang a che xi zhen zu ki mi ji qie ba xi yin bie xian la san xi tang xin bian ki san ba ti ji ta su ha jiang ke qie wa ge li Tien yang, xin peng ki gui long si kien ne zhu bie cha wa si yi ne. Nga ji zan ma do, zhe bu san bu si tu gyu, nye dian yi. Long sun ju nguyen tu, jing dong su le za jie jing yir kang ki gang yin xin du qi wei, jing yir kang si la, ro gyo ri qie yu. Jing yir kang tien ni lang ho ding gar qi gi ka par tuen ki tang qir zong qi kien si ri. Gap ti du, Langkor ki kabal la sartaya hajang chiwa ma se. Ari gumi chindong ki tsalak churshin yubi. Khonzu kukab tedang duni, tuidong lo gaya nang pegye chenpo chong yu. Wengyang, tsalab tang sartaya ti yuji. Limi dongcha mangbo yubi kile ti nyengen nesu kyarwa ri. Tine, mi shen ki ngocho chepa gyu. Khun zu da la ro ram cha gyu ri shu duen chung. Jing dong su le za jie jing yir kang tang

singelenge tirin ki necho yugo le chen shun zam ta she ge yin le chen shi shi chen gu nan ken che de ben jo la ta zo yong shu ken men ju ne ten ge ge ngan zhe le chen ti sen xin nan ba to chen na shu ge yin la ke si sen bo bo ke ran ki pa yu tu yugo ne che shu se cha jian ne ke ba jian ta yugo ki che gu mi se jian yan nan yugo ki sen ji so yu yi ne yi to du gu ne necho yugo xie be le chen le ya gu pi ge ge su shu ge yin 생계는 무투디 디그친람키 리센션다 세나유쇼

Onzo chetu, chukar zabeke nangdu lukbe, ngarja chui nangla chukwaam. Dosu ki lesar, lekar zhozhenbe shi. Tida mina, tsangme jendur ta gyuwa che gyu zhewa dung. Wendi, kandariyang, kyu jendur ti, misuyang lekar matun kongla chuk jiwar che. Tine sungdi, gipshik rin, tsangme kola ang tangbu shi bwebada. Chilu, jiga lariyang jendur tingjik che gyang, genchenpu zu me jing. 그 젠토르 치틴 당보로 유센 푸스니 용외 미지 나보티 팜니 수당외 콜라 게가 레라병아 톱 대지 그 라량 젠토르 틴 카시에 제보다 디네 지수 젠토르 체미 게시 로지지 김기 토바 치냠나 미순저식 인루 그 팜니 수 동토미 틴저 제지 냐진두 주 그베 그 락바 예바라 꾀치베 문진치 그 팅아 lakpa yunbe tsueta che di jongdar jenduru tenka che gyan. Kui lakpa yunbe dagbar kola gyabdu che di kagui la nyendu mebe, koti la yi chi gime. Kui yi la tada nime lakpe dingi chukam kishi. Tsemu hachan changmu chungna ma to di la nezu jitumi me shi nyak. Kui purnya mangbu dinja yudu dikar damnya mangbu yu gungin ri. Ji xebada. Tegui sungne sukbu gyabla nyeshin. Nyati chenpu tien itup degyan matupdi. Tegu ngarxin tamburu tangsha chubi dingtu chuti siksi ngang che la nye. Chu tepuru dunla gyubadang. Kui rikyu mebar mankyu ki pardu namchur dirne de. Kui yila namchur nangdu dena chonna kia chabu shi yungi re. Tuenpu tinja sani mar dena gyatsu jinja shi yudam. Tuenpu tinja pulme na konsu nyati sepu tong tumye re. Nè yinxun nige toze nè xindu tebur purdi kèyin nè dandu du. Nè gya cu rübe zinchu tarxin gi zemu chijan cukrum gi dindu dèdi toze tindra xing nè gyan ngöbu minyun wa tongtub. Tine mar dèna damnyan cuxi di jangwar gyur xing. Tinsu lüding gi chedi tang xaja mubu sewar riktu bada. Tida kuchinbu xik chedi gyechu xiba tongtub. Jing sep jing mingba nakbi. 추진기 최도 제 하장 뉴르웨 냐 인친 창매 개슝 무부 임바티 지체사 담냐 추난도 유튜 데나 젠쿠 응응교 묘미 딘데 티다 응은에 스르도 제 임베소 이내양 티다 똑다 추네 세산두 랑투 냐친 멀린다라 소부 예윤니수 체티 무부 튕기게 티 콩주 체삼 양나 개주치 하장 뉴르웨 체디 티다 신의 응용와 인남냐 Mūma rūpzaam ki kōngtū jē sōntāng chūti dēshū chōki ngōrī chēmbūshī gyūbadāng. Tē lūnglab xīndū chūngwē cōngwēn sū yāmyōm chēbani, gyāzū chēmbū ngōbū jīshīgdāng nyamdū gāmbā lī sēbūshī gī wādū ngōndū zēgā rēshīn yūbadā nāngshīng. Tī tū kū tēgū chābū tē dāmyā shīgī kāla tēp. Nyā tī chūngwē sū pākchōng chī tū kū tē tōngwā shīgīmbadāng. Tēnchū gī nī sēr chūdū sērdāng nī sū mēbār nāngshīng. Kāyīng sū lūpū chuāla chāngshī nyūwa dār dēbār chī. Tēngāng shīng zhuāng nē chūng wē sū yāngyāng chōng yōng wā nī zē zē chāpdiyōng chēba tāng zhā lā. Kū nī tēbūrū sōpū nūn nē chūng chū dū lua dī zōpūrū dē jīng. Lāgwa yēba tāng bōngba yēbē tēgū bōngbū tī sūng wā tāng. Lāgwa yōngbē dāmyā chīr tēng. Tēgū chāpū tōmbū rī chīr tēng tū bā tē. Gāngjī mā yīngbē gāngba yōngbē nē. Xiāzhā mūpū yōbē nyā sērwē chīm chīm tē. Chūchū tāng nyewar lāng sīnē, rewa yōngsū sēbē ngāng, yāyūn lā kāngchūng tū pākcā jībē cī. Jēsōng kī lūpū gugū ngāng tī chūchū tū lāng, tī kāla jēkyū tēba tāng. Tsamdār chūkchū cī jīng, zāchā ngāng jēkyū rū sō tūmār tēbār cī lā. Tātūng rīngshīng lēbē lū tāng jūma gō jē chū tī lā tēbār cī. Kū yūpa shīk jē tī, tē yī gō sērwē chīm chīm tī lā jīk yū bē. Tini xine chuk zang danne gyugyu mebar gyur. Jesong ki nyayi kane jagyu dunbatan. Lariyang nyasar tingi nyasen shi gyone te gyatsu nangla pangji. Sopo nurdi chukar tepuru lo. Kö lakba yunba juyne kutung ki tingdu zangmar chi ji. Tegu bombo te lakba yeba ne yunbar jeti. Gyatsu nangdu lakba yeba chuwadang chepji. Chidu nima gyatsu nangla timbar dashing. Tadung chū nāngdu sīkla zūwē tēgū bōmbu tēr dē. Kū, nyādi tadung ngāma dā rīxā, gyōndu chēmbu yāng mīndu jī xie kāng. Kū,